aja zizi ya mabu na me na waye. Aya do miti, ojiti niye. Aya do miti, oh. Aya do miti, anya kasi ya me na waye. Aya do miti, anya wajaso ya me na waye. Aya do miti, anya zizi ya me na waye. Nyame

Ope wi manini wo opopo hwe kweni adi boye nyati sami kana sa chopo na wayami se Jesus.